awitam maoksaw kanap maniha. Mangkelo sepun tamanhinan harin dahin anak-anak alang najako. Dangka pelihai malakna ja maoksayu man ageh batong ka sendiri dahin daha alang peji dahim.

0: Nih, ngalereng ngalo trek jida di kendi halang.
1: Langet lenge
0: bahale andi naulan ni tak nakon.
1: Nau ane.
0: Ayo no na alang na reto ko ngapo kan hajang lanjo.
1: Yodone.
0: No ku jambu nu alang tengah co ku menu
1: na. Joy.
0: Nutinan tengaran kenan duan na kenda dule.
1: Tele.
0: Nih di petirah di mah.

0: nai pa sa lengo de ka hu da lan yo ni una tu
1: bang dam pe
0: nan ha ti pu song tu ba jang lan yo
1: do ne
0: au ye no la jang pe jan na lu nang ba ta
1: bang dam pe
0: nai kan la bi ra ma la nga na ma mang tu yo ma da

0: Ingagat ng upap, lap ng dyan
1: liban. Tete!
0: Naiigyo na hulong lang dyo, labang ting.
1: Ingang tele!
0: Dalalak, di man tanggap, natuloy lang dyo.
1: Dyo done!
0: Yukon di anak layong, daputap mutong, andat di niyan.
1: Halewe!
0: Andat di kalaan, te umahajang paran, napodyolon.
1: Halewe!
0: Ni uong agap mo paplap na dyan ni
1: Ivan Tite.
0: Na pala ni hatukong mo matadatapura.
1: Ivane.
0: Na tang lambo tukong yungo dyan ni
1: Ivan Tite.
0: Yukunta din na lirong.

0: Iti lah dodori aku. Aduh, bukorot bak ku tengah.
1: Ayan no, kunang ti eh. Hodakan luak sodakan ku pakino halimutit ya. Nya nang on, ya on gati mo.
0: Mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinay mo kon gati ya. Adi, ino nga, mo tanay mo siya to na no.
0: Bukorot bak ku ngujit mo sinane. Liu, nya mo ni di. Bumakung bak ku ti ngujit mo sinali no. Hadi.
1: Eh, muti po na lang dapat kito, muti rebati.
0: Eh, tunggang ba ko, rebati din nga mo. Nga, kukong steering nito tiya.
1: Agong siya, muman mo ako na. Kuni nga mo, manu mo siya tiya, kono kod. Muna liya, muna palit niya.
0: Eh, tonggon di ko po na tiya. Kaya ko guyo-guyo po na doi. Tonggon po na ko. No, kukong mo to tiya.
1: Bukan na niya, ako siya to eh. Bama, siya to eh. Kada didingan ko ni ha. So lo pai le. Gagala yun duak watih ka. Nang do pa idoh de ano ni nang tongon pa nu. Pani nga push kati push kani nyuyo kani bojang po nya. Idoh ikup talu ko sebenar le. Mu gacha mu nang do dapot anu do dapot. Aku bukan ni aku ti dog pa nai de bago kristen ko gi pakai do kebrani na. Mu ma ma. Nah. Tak bo os lagi ya. Iti de do liak ko na. Coti aku sinas adikku. Nah, kau nang memang mau temabuk. Nengah mau tua temu kau ada tu. Nih tua lagi no aduh. Mereka gaya ti. Asa bubuti mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tu bang mau tole mabuk. Bahaya.